Raden Dusta Jumana lonjong getor sipat kuping tajaripun swan wonten pakuwon Gupala Wiyunejo atur palaturan siranipun Patih Nirwito.

0: Waduh. Kang Gareng, sengkoti sudah kesusut dong. Kang Bawar di Neng Buri. Mangkodin awas Saratahun.
1: Gue liat apa kang?
0: Darwati ngendi? Darwati. Orang nang kena. Miki maring duri.
1: Nengarap.
0: Nengarap.